0: fama jono kuija chaba bubu.
1: Eh, pan bakai nan thobai leye. Pan pan samun chozo. Tala joba bakai. Yan kaku dia pelipen na kuanga. Wan chozo kala minga na pua lan kaku dia pelipen na kuanga. Piatu vezu tapen jod la me. Eh, mangkur mandia.

yangu jarir wagan bilam jarir dugu dugu wagan panjang wagan undano ngana sanmon sanmon fase momak napula ta gojil taraga gor genum wayo

ñi bi faal maam ken ni may mu nga mag na mi ngi dëgg bu mu gacc ci walam booj atan jaay may mu na faati mborso mbayo ablaay dëggat mbooj ma dëcc njàng ndaan ma

mu ci mbal ñay ragal du ko xaaraat maymuna ibabas daru njaay ma pend boy jop jarno nga ci salaam ci jere abdoulaye degat mo sama nga de ci nga

misal barka Seydou Ba ko buri ko e ko foti ko e ko hani ko fof ad andi dum neddo non no wawi andude do gede taw gollataade ad andi de gede ad gollirade to wirani Seydou Ba kala ko na yotaama neddo mo buri ay huuni bin jangiraani kolli di halaka sinno tay wona je neddo modde baado no baada min joodo may njay ba gure grand Dakar.

Hal demu mar farso galan ngan tongan jasan yola kes ha Seydou Ba le fungol de angoli bol beltindirama kala giddo ma e kala bande e kala sey jodi do ko sehil ma gido ma bo jomira do jom bade e bawdo wadi yidi mawnde hakkunde ma e mudu almudu hodobe o almudu kadi e der halobe wite ibnu sa

tuwa amen be mallini amadu wa madina babidan ubi no mani jibo changal to komi tolini be lobi kural kangi be bi kural kangi tura tayi be jamfa amadu ta amadu bayti shonle lo bolot nyawdale munde be kara haba ta dum ni li be felda amadu hakki ni bangu tan fewni ki ko fi bayro ne li don ni wodi hen go tru biari ha fani ba yotti tan do fitel mudu ma hi ye ito fiande do ki hebtay be to wi do subaka ta en ta do may subaka lobbe to ni amadu haba puccu amadu itu kural gal to titi wi mi fami ko jaatan ko kono hankati nan lo ko tiri mi cemi adi mi firsta adi Allah

ke pulau hepan habai. Aw soi di badal kon ene tudde funna de. E jabo hirna. Mo adi deminaare de nanu. Mo adi ko wirno be kelbilti ko ko kambe be paamaani hol ko fitti kelbilti ko. O wi ko mala lo biite kelbilti ko. Kelbilti ko to. O jogori hoode. Ko to bo ngoro tobi. Be di kewi diyam, lande di hewi diyam. Nay di moshi di titi di mbabi dogde. O wi on sa a kam. Muni non hakati tawa kelle mbilti chombe ni wigud ayna me nay den so nawi nay ma fini tawa nay ita pata hadi jottu yo baal wa sa ani kadu wala wayi lande tawa so rewe lande de lande ni hebi ni yam o badi nay di ni titi ne baali dogde muni kelle mbilti ko dam muni yettode makko de dum so yi don kambe be ganda sos be ganda

sai kuma rimba ma wadda ko tawda ton Ahmad Sampoli di wono adda alwaadu buru woni don daga cuddi makko gasi shafabe be kippi mo don o habe mabbe ha hunde ni juuti bi poli Ahmad kadi don hankadi to alwaadu buru don irkil bayre bi poli Ahmad be nangiri Ahmad juuti jonnon be ngaji nabbo be yetti tufirde pe ngaji juuti ha tiida be nokka yo tufirde en na be kitsam be donka yo taj be pelli be donki hay hunde be gande Ahmad Ahmadu andi agadi ko noko gasi ko modere ko ko bi do debbo makko je woy debbo limi

wori dandi wani bubu jaji mol hiddi ko luwado buru ite jamraga latta mayde ganda latta mayde lam hatta mayde mudu fofu dubal atletim otet andi gorko pullo halama gol wala kewol hakkuna makko ite ma jamdi pullo o nawi nay haba hakkuna makko yavere pullo o nawi nay hakkuna makko e farsabu e bawde dayal pullo o nawi nay hakkuna makko gumalel sama jam jalal pullo o nawti nay hakkuna makko hamme jamel pullo o nawti nay batta makko fone kadi kanko amadu wona pullo wari ko safale mari ko irgil bade ko o hiddi ko to wete luwado Hammadi ko kumto haa kambe mbiyata tanani be mi neddo Hammadi tan ko neddo bawo

sonik no ne kadi sara kulle be heba maran ko be kambe ko dal do boyi boyi jikadi ko lindi boyi meran boyi danejo ne de certe dum do wadi kulli daneje baleji ko fisindi

ni suba ke sadu banta yo tabal de mande jaylo jafuta suka be ko tan biya be dum so mayi

bulane xefal jamaler ndey mari boy say bat boy atu boy sa mama xlon jay jay jay amadu boy bay ba ilimani mara.

monsieur Saydou wonne jaawuro men wotore wi Sindou Bande to bondo jibina ko sunu lamadi lam kadi metare wadde presenté on ardi monsieur Samba kadi ko sunu lamadi lo ya ene jaawuro men wotore wi ko ki jaawé kadi on nati sunu metare wadde presenté.

duuɓurtotaa longere mawde walla dotee doole kewɗe ko meere barke ɓuri somo ɗo morki so paani yimɓe mbaawa ɗum pusde kono kiñ waawi mumminde ɗinen ko barke yimɓe ngadata kiyo kono mbaawa sudde kiyo sutata ngo enen jibitinaa noon ko haala enen jiɗɗi ko haala kono enen poti la allah fonda en tampuɓe aduna ɗo ko wiyeɓe ñañoko bolle puyɗe ñango tampuɓe tono ñañi dolo kewum ne yaha mbiya ɗi dolokaji bondi leydi ɗi koye bangge mettuyata no heedi ñañ wawa bondi dow semiloyi ko inde mika e mamma yero fati e Samba Jammel ko sehilaa mabba haaɗi ko joɗiɓe semil fo

Samba kurme na njoy wali biram pati andi njoy biram na njoy. Samba kurme na njoy wali biram pati andi njoy biram na njoy. Samba kurme na njoy wali biram pati andi njoy biram na njoy. Unjoy biram ajogo pondi ni njoy biram ajogo. Unjoy biram ajogo pondi ni njoy biram ajogo. Samba ya amgoni aktara ni awali. La garan kodab biray mandungu wal jojo kurambizan nena ute njay bo mi mudu njay sambandi la njay mi ci jam jami njay uto bo mi mudu njay mal fatime njay mudie darangoy njay uti bo mi mudu njay mal fatime darangoy samba kurme na njay wali biram pati ani njay biram nan joy samba kurme na njay wali biram pati ani njay biram nan.

Bamula ko bane ni sinya, na wey pa joyo wetu, talibaye wetu na nyu.

Wogo na manyi na doyon fana Nigeria ko lo Nigeria. Aben ko no bi tan ina dal mo meke ka Emmanuel Bata. Bata. Wogo na fana manyi na